some insanomra, na yon kwejunya kuprenim. And to bra mezi some insanwa bay. Waso ba na ye. Na baby a ye wujina ni mi yinya miya ye ni yon koho. Ni yon fenya mi nasi ni na mano. Ye ni sa no pay. Na mensu me dame huaba.

Eti anope efe na akono sa wini mabum na ye ye uradi aye kaya eye nifa eye senu ya numabum na otifakon.

me Israel pa. Na weekend na ko sai. Minim se twede ampon yakopon adom ti bibia ko kama pa. Nyame Israel se stations ne do so so ha na